kesumah separantos ditotama majeng deui miyos bade ngabujeng ka amarta pura nepangan kang rame.

0: Diyos.
1: Ang magsad pa din na pangat, ikang nama Arjuna.
0: Abad ka magparipawas kung gulung mga sagara mapailapak jeng hulu.
1: Itong gahi si Padmahan kang wayang kahayang, pohong kacap.

0: talagawa sa niya. Kit kumumot gud pinapanyayo sa
1: mga katingal para pangungan sa dayana Semar Jepot Pudawala barang ninga talagawa sa niya bingah daya.

0: Parinya kataan nga di hospital, oi.
1: Raden Mangmang Prayit na barang nuju tata batulak berata ayam ucali tinamastaka ngambung najis.
2: Lajeng baik gugatin atapan.
1: Alhamdulillah.